0: Kwana sutura hakan nan yana mana karanci haka dole sai mun fita mun nemo kan zamu samu muci na fuskanci kalubale da yawa irin hatara a gurin mutane ko a anguwa ka ringa ma kallon kana fita talla kaman kana zuwa yawon banza hakan nan ba talla kake zuwa ba
1: Maryam yaye ta sheda min yadda ita ma ta taba fuskantan cin zarafi sanadiyar sallah
0: eh na taba fuskantan haka a dalilin talla an siya abun ka hakan nan bare baka kudi ba don ka tambaye kudi ya mare ka hakan nan na taba fuskantan irin haka ina roƙon masu tsangwama da su daina mu ma muna nan kaman yara ne kaman saura duk kaman wanda ba sa talla mu ma haifan mu akai ba don ba a son mu bane muka zo talla
1: ga masana zamantakewa irin su Muhammad Idris Kumo sun bayyana mana irin matakan da ya kamata a dauka domin magance matsaloli da yan talla ke fuskanta
2: to idan an dauki mataki tun farko wajen ganin cewa an magance talauci an magance abubuwa da muke fama da su na tsadar rayuwa na matsin rayuwa musamman daga wajen gwamnati sannan iyaye su ba da gudunmawa wajen ganin cewa sun killace ƴaƴansu a gida su kuma sun sa jiki sun yi zuciya su fita su je su nemi abin da za su ciyar da wannan iyalan imma abinci ne imma magani za su ba imma sutura ne imma ilimi ne wannan shine manya-manyan matakan da ya kamata a dauka
1: masana sun kuma cewa akwai bukatar gwamnati da ma iyaye da kungiyoyin fararen hula da su hada hannu wajen rage matsalolin tattalin arziki da ke tilasta wasu iyaye fitar da ƴaƴansu talla Khadija Isa da Blue Hausa daga Yola a Najeriya
3: To da wannan rahoto kuma muka kawo ƙarshen shirin sharhunan bayan labarai na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku. Fauziya Dauda nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare a shirinmu na rana zango na biyu na shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin kasancewa da ku. To bayan nan gabatar da labaran duniya, muna dauke da shirye-shirye masu kayatarwa da suka hada da shirin amsoshin takardunku da filin ku shiga club da shirin abinamu maganin akwabe mu da shirin nan mai farin jini na zabi sanka kafin daga bisani wasiku da kuma sauraro kuka aiko mana ya biyo baya. Amma yanzu ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta yi gargadin al'amura ka iya rincabewa a yankin gabas ta tsakiya cikin sauri. Iran ta sake nana ta cewa bude mashigin ruwan Hormuz wuka da nama na a hannun Amurka. Al'umma a jihohin Jamus biyu na gudanar da zabukan 'yan majalisun. Amurka ta yi gargadin al'amura ka iya rincabewa a cikin sauri a tsakanin Saudiya da 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya bayan harin makami mai linzami da aka kai a birnin Riyadh a karon farko tun bayan da

0: Nan amsa wakilin mu Muawiya Abubakar Sadiq na Sokoto ya tuntube masani kuma daraktan ma'aikatar aikin gona ta karamar hukumar Yabo a jihar ta Sokoto Malam Bala Balarabe wanda ya karin haske.
1: Hukumar River Basin Development Authority wata hukuma ce da aka kirkira domin kula da harkokin ruwa na ƙasa. An kirkiro ta a shekarar 1973 zamanin mulkin General Yakubu Gawan. Aka kirkiro Sokoto Rima Basin Development Authority, aka kuma kirkiri Chad Basin. Waɗannan su aka fara yi da zimmar kula da abubuwan ruwa da kuma bunƙasa noma abinci.
2: To director, masu tambayar sun ce kamar misali a Sokoto akwai hukumar Rima Basin din nan wadda ta kunshi jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da kuma Katsina. Sha akwai makamantan su a wasu jihohi?
1: Eh, kwarai da gaske. A halin da muke ciki yanzu akwai irin su 12 a cikin Najeriya wanda suka hada da ƴan mun koma muna da Anambra Imo River Basin Development, muna da Benin Owena River Basin Development Authority, muna da Chad Basin, akwai Cross River Basin, akwai muka dawo arewa muna da Hadejia Jama'are Basin, muna da Lower Benue River Basin Development Authority, muna da Niger River Basin Development Authority, akwai kuma Lower River Benue Development Authority, akwai Sokoto Rima Basin Development, akwai Ofa Niger River Development Authority. Kusan su 12 ne da muke da su yanzu a cikin kasan mu ta Najeriya.
2: Menene rawar da suke taka, kowane muhimmanci kila suke da shi ne?
1: Babban dalilin da yasa aka kirkiro su shine a bunƙasa albarkatun ruwa da kuma noma a cikin kasan Najeriya. Duk abin da ya shahi ruwa su suke kula da shi. Gina boreholes ne, ba dams ne da ake yi don noman rani da kiwon shanu, duka wannan hukuma a ƙarƙacinta suke su suke kula da ita. Sannan suna noman rani don bunƙasa abinci a cikin ƙasanmu Najeriya. Shi ne babban makasudin yin wannan.
2: To amma ta yaya take taimaka ma manoma, ko waɗannan hukumomin suke taimaka wa manoma?
1: Suna taimakon manoma, suna ba su iraruwa ingantattu na noma, sannan suna kawo irin dabbobi don bunƙasa abinci. Ana yin baye mai kyau, suna kawo musu iraruwan noma, a yi noman rani, sannan a bunƙasa kiwon dabbobi ta wannan hukuma. Sannan wannan hukumar na zuwa suna gina boreholes da kuma wuraren noman rani inda aka yi dam don bunƙasa a noma da kuma ƙara ciyar da abinci ga mutanen Najeriya da bunƙasa shi.
2: Ita wannan hukuma, misali mu ɗauki nan Sokoto, kamar yaya mutane suke amfanuwa da ita?
1: Alhamdulillah, in muka diba Sokoto River Rima Basin Development Authority, manoma na unhwana da ita ƙwarai da gaske. Ta hanyar samun ruwa a yi noman rani, tun daga in ka duba ita Sokoto River Rima Basin ta taso daga jihar Kebbi, ta biyo cikin jihar Zamfara, ta shigo Sokoto, ta shiga Kebbi, ta zubar da ruwanta cikin River Niger. To duk inda an ka biyo inda wannan basin development suka shigo, za ka ga ana noman rani, za ka ga in ka duba irin Funtuwa ana noma sosai. In ka shigo Bakalori Dam a cikin Zamfara, wuri ne da ake noman abinci da kiwo sosai. In ka shigo Sokoto ka je Goranya Dam, ka ga daga bakin dam inda ake noma, wuri ne da karkara ta yi albarka, manoma na noma rani wa damana. Birnin Kebbi ana noma sosai, ba godo inda ruwan nan suka kai suka fada cikin River Niger, babban gulbin Niger kenan. So duk manoma ne kewaye da wannan ruwan, kuma ana umfana rani wa damana, ana bunƙasa abinci.
2: Waɗannan ruwa na River Basin, na ji an ce akwai matsaloli yanzu da suke shafar su, in an ka kwatanta da lokacin da aka yi su.
1: Wuri ne an ka tare domin ruwa su taru. Yau da gobe matsalolin da ake samu a dam-dam ɗinmu, za ka ga ya ciki, ba a zo an ka yi yason shi ba. Wata rana shifkoki na hitowa ciki ne su hana ma ruwa gudu, wata rana kuma yana ambaliya. ya fashe shafin manoma da gidaje wutarana da garuruwan da suke makwabtaka da shi. Yana daga cikin matsalolin da manoma da mazauna gehen dandam suke fuskanta.
2: Kama ana batun gurɓacewar ruwa haka yana shafar koguna haka.
1: Canjin yanayi ne wanda ake cewa climate change. So an samu wannan yanayi kaga ruwa ko yaushe yo ai zafi gobe wani shekara a samu wani canji. So sai a samu ruwa suna gulbata ko ma'aikata aikin da activities din da ake da ruwan wata rana shi ma yana sa ruwan su gulbace. Manoma za su yi noma, wasu za su wanke bakin mansu na injiman su, duk same ruwan suke zuba ma. Sai ga ma halittun da suke cikin ruwan dam din da ake, su ma sun samu matsaloli saboda waɗannan abubuwan da ake zuba musu.
2: Director, ita wannan hukuma ta River Basin an ce can da lokacin da aka fito wurin nadin mukaman wato waɗanda za su rike ta babu siyasa ciki, amma yanzu ana korafin ana saka siyasa ga zaɓa waɗanda za su rike ta.
1: Ito kaga sadda an ka kirkiro ta lokacin sojoji ne babu ƴan siyasa. Sannan duk wanda za a ba manaja na River Basin lokacin ana zaɓa ƙwararren ma'aikacin gona ko kuma irrigation engineer wanda ya san harkar ruwa. So yanzu kuma lokaci ne na siyasa. Za ka ga duk akwai daraktoci waɗanda su sun san aikin, amma dai shugaban akan ɗauko wanda kila ya bauta ma gwamnati fannin siyasa sai a ba shi shugabanci. So in Allah ya sa an ba da shugaba mai taskai sai ya sa daraktoci ne gaba da sun ka san abin sai a ciyar da wurin gaba. In kuma sun sa siyasa to sai a yi ta samun matsaloli. Iya danganta daga ɗan siyasar da an hakawo. Don wanda ya san kan shi ne zai haɗa kai da ma'aikatan nan da sun ka san abin nan sai su jagoranci abin. Shi sai ya zama shi a shugaba. Wanda kuma bai san abin da yake bai ɗauki siyasa ta kawo shi a jagora yadda yake so ake so yake so a yi to sai a yi ta samun matsaloli.
2: To amma dare kamar me yasa mashigar ruwan take da muhimmanci ga Najeriya haka?
1: Ai duk inda an ka ce ana samun inda za a bunƙasa noma da kiyo to yana da muhimmanci ga ƙasa. Saboda duk ƙasar da ba ta iya ciyar da 'yan ƙasarta da abinci da nama to akwai matsala. To wannan kuma kawa ce da noma rani wa damana yana taimakawa don bunƙasa aikin noma da kuma kiyo.
0: Malam Bala Balarabe, daraktan ma'aikatar aikin gona ta ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto da ke Najeriya.

To masu sauraro, da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa, shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salis Kaka da na shirya na gabatar nake salama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: DW. Wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci. Daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan kasance da ku a cikin shirin.

to za mu yayi labulan shirin ne da wasikar Usman Manuka mai ruwa road funtuwa wanda yace ta tabbata shigar malamai na addinin harkar siyasa a Najeriya abin da ke ƙara haifar da matsaloli ga talakawan kasar ganin abin ya taba ci gaban kasar da rikice-rikicen da suke haifarwa wanda kan taba hadin kan jama'a wanda ke haifar da rashin zaman lafiya da tafiya da tunanin mu wajen biyan bukatun su dan haka ya kamata al'umma mu maido da hankalin mu waje guda domin za a iya amfani da su kamar yadda suke tallata ƙarya da ƴan siyasa da cutar da mu a cikin rigar su da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaban kasar mu Najeriya amin sai wasika ta gaba wacce ta hadin gwiwa ce da ta fito daga hannun Sanusi Madatte da Magaran da Isu Makeri Madatte da Yakuba mai aski ba da raka da kuma Musa Mallam Indo Kazabai wadanda suka ce Salam DW hakika abin da ke gidan goje shine a gidan kaura ma'ana matsananciyar matsalar karanci da tsadar man fetur da ke sauka a gadan bayan al'ummar makwabciyar kasar mu Jamhuriyar Niger wato tarayyar Najeriya to makamanciyar ta ce ke shiga jikin jama'a a kasar mu Jamhuriyar Niger musamman a nan jihar mu ta da Magaran saboda haka muna kira ga gwamnatocin kasashen namu da ke da albarkatun man fetur wanda kuma aka kwashe shekaru ana haƙowa tare da fitar da shi waje da cewa su ji tsoron Allah su sassauta mana da farashin sa a cikin gida ko mun samu sauki wasika ta gaba ta kace Abdurrahman Malam Muntaka Zandar wanda yace assalamu DW Hausa fatan alkhairi gare ku muna kira ga mai girma Abdurrahman Chani da gwamnatin sa da ma masu ruwa da tsaki musamman kamfanin da ke kula da man fetur Sony Dev da su yi wa Allah su duba sha'anin sayar da man fetur musamman a jihar Zandar da Maradi al'umma tana kokawa wajen tsadar man fetur ga kuma dogon layuka da ake yi a gidajen man abin haushi ma sai ka bata lokaci kana bin dogon layi daga ƙarshe a ce babu man fetur in ya ƙare muna kira a gare su don Allah su kawo sauki a wannan tafiyar ta sha'anin man fetur muna addu'ar Allah ya ƙara kawo mana ci gaba a cikin ƙasar mu Niger da ma sauran ƙasashen mu na gode DW Hausa a tashi lafiya shirin zai dora da wasikar Hamza Bula Malawan dan jihar da Magaran ɗalibi a jami'ar birnin Maradi ta Jamhuriyar Niger wanda yace DW Hausa dan Allah ku isar min da tunatarwa zuwa ga shugaban ƙasar Niger Brigadier Abdurrahman Chani game da alƙawarin da ya dauka na gyara hanya mai zuwa daga birnin Maradi zuwa birnin da Magaran wanda har yanzu an yi biki na kaddamar da fara wannan aikin nan da wata ɗaya da ya wuce amma mallan shiru har yanzu aikin da ba a fara ba kawai mutane sai su kuwa suke a hanyar kamar san haudoki ta wannan damar ne nike tunatarwa ga shugaban ƙasa ta Niger shirin wasiƙon masu sauraro ke zuwa muku daga nan sashen

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da maraici Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen ra'ayin malamai da amsoshin takardunku da kuma wasiƙun ku masu sauraro amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaban gwamnatin Jamus na shan matsin lamba sakamakon kuma bayan da jam'iyyarsa ke samu a zabukan jihohin kasar. Rasha ta kakkabo jirage marasa matuka da dama a Ukraine. Wato kunyoyin masu dauke da makamai bakwai sun kulla kawance a Habasha. Hasashen masu kada ƙuri'a a jihohi biyu da aka gudanar da zaben yan majalisun dokoki a nan Jamus sun yi nuni da cewa jam'iyyar AfD ta masu kyamar baki na kan gaba wajen lashe zabe a jihar Mecklenburg. Zaben da ke zama zakaran gwajin dafi ga Merz da kuma gwamnatin sa ta hadaka. Shugaban gwamnati Friedrich Merz na fuskantar matsin lamba tun bayan da AfD din ta samu nasara a zaben jihar Saxony-Anhalt makonni biyu da suka gabata. Har ila yau ana ta cici ku ci game da makomar siyasar sa idan jam'iyyar sa ta CDU ta sake samun sakamako mara kyau a zabukan da aka gudanar a jihohin Mecklenburg da Berlin a ƙarshen wannan makon. Duk da cewa kiran da ake yi na yayi murabus na karuwa, har yanzu Merz ya dage kan ci gaba da riƙe mukamin sa kuma ko a ranar Laraba ya samu goyen bayan shugabannin gwamnatocin jihohin wato jihohi takwas da jam'iyyar sa CDU ke jagoranta. Prime Minister in Italia Giorgia Meloni ta ce nan ba da jimawa ba za ta gabatar da wani kuduri da gwamnatinta ko kuma da gwamnatinta za ta iyakance yawan daliban kasashen waje a cikin ajujuwa tare da haramtawa dalibai sanya niqabi a makarantun kasar. A cewar ta wannan matakin zai tilastawa iyayen yara baki daukan darasin Italiyanci. Ta ce ya zama wajibi ga dukkanin bakin da suka shiga kasar kuma suke son gina gobensu su koyi harshen kasar da al'adunsu da kuma mutunta dokokinsu. Meloni ta kuma jaddada matakin haramta sanya niqabi sai dai bata abinci ko wato bata ambaci hijabi ko dan kwali da musulmai ke sanyawa ba. Da zarar gwamnati ta amince da kudurin majalisar dokokin kasar na da kwanaki 60 ta amince da shi ya zama doka. Hukumomi a Moscow babban birnin Russia sun tabbatar da mutuwar wasu mutum biyu a wani harin da Ukraine ta kai yankin. Rahotanni sun kuma yi nuni da cewa harin na Ukraine ya shafi wata matatar mai dake birnin. A cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, harin yayi matukar yin tasiri. Ya ce man fetur din da ake samarwa a matatar da aka kai wa harin yana samar da kudaden da suka kai biliyoyin daloli domin ci gaba da tafiyar da na'urar yaki. Zelensky ya kuma yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu da kuma zaɓar zaman lafiya. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce Rasha ta kakkabo jirage marasa matuka fiye da 1,600 ciki har da 450 da aka kakkabo a babban birnin ƙasar. Ƙasashen na Rasha da Ukraine na ci gaba da kai wa junansu hare-hare musamman ma akan cibiyoyin makamashinsu duk da ikirarin shugaba Trump na Amurka cewar ɓangarorin sun amince da kawo ƙarshen yaƙin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Fada ya sake kazanta a tsakanin mayakan Houthi na Yemen da kuma dakarun da ke biyayya ga gwamnatin kasar a wannan lahadin, inda dakarun gwamnati ke sake kwace iko da yankuna da dama na yammacin lardin Taiz. Wani jami'in da ke magana da yawun rundunar sojin kasar ya ce dakarun sun lalata wani wurin ajiye makamai na 'yan Houthi a lardin Marib. Har wa yau mayakan Houthi sun ce wani jirgin yakin Saudiya ya kai hari kan wata na'urar sadarwa a Yemen a lardin Al-Jawf. Haka kuma rundunar Saudiya ta yi lugudan wuta kan wasu wurare a lardin Sa'ada kusa da iyakar Saudiyar kamar yadda tashar talabijin ta Al-Masira wadda 'yan Houthi ke gudanarwa ta bayar da rahoto. Sai dai gwamnatin Saudiya bata tabbatar da hakan ba. A kwanakin nan 'yan Houthi sun ci gaba da kutsa kai zuwa kudanci inda suka kwace birnin Moka mai iyaka da Bahar Maliya tare da wasu yankunan. A wannan lahadin ce kungiyoyi bakwai da ke gwagwarmaya da makamai a Habasha suka kulla kawancan juyawa gwamnatin kasar baya kamar yadda kungiyar TPLF ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran AFP. Gwamnatin kasar da kuma kungiyar ta Tigray People's Liberation Front sun girke dakaru akan iyakar kasar a baya-bayan nan a cewar kungiyar tarayyar Afrika lamarin da ya kara haifar da fargabar dawowar yaki da ya sanadiyar rayukan mutane kimanin 600 a baya. Wato mataimakin shugaban kungiyar TPLF Emmanuel Asefa ya ce sun kulla kawancan ne domin cire gwamnati da ke kan iko akan kargal mulki da kuma samar da gwamnati ta rikon kwarya daga cikin kungiyoyin da suka hada gamayyar sun hada da mayakan

0: lokaci inda muke duba abubuwa daban-daban. A wannan karan za mu duba matsalolin da ake fuskanta ne a Najeriya game da wa'azi musamman da suka shafi addini. A arewacin Najeriya ana ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi wa'azi a bangarori daban-daban musamman ma tsakanin mabiya addinin Islam inda ake samun hayaniya a tsakanin wani lokaci ya kai ga tashi-tashin hankula kuma akan iya samun hatsaniya ma tsakanin mabiya addinai daban-daban. Shin me ya kamata a bi domin kare irin waɗannan matsaloli a zamantakewan da ake fuskanta a wannan yanki na arewacin Najeriya mai cike da matsalolin tsaro da kuma tashi-tashin hankula da ake dangantawa da addini? Domin tattaunawa da samar da mafita ga wannan matsala, muna tare da Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tatare Ali da ke Bauchi. Akwai mai shari'a Maryam Abbas, wadda ke zama alkali a Kaduna da ke arewacin Najeriya. Muna kuma tare da Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci 'yan kabilan Fulani. Muna kuma tare da Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, malamin addinin Islamu a Sokoto da ke Najeriya, wanda yanzu haka duk muke tare da malaman. Idan na fara da kai, Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, ɗaya daga cikin matsalolin da aka fuskanta na baya-bayan nan ya kasance ko kuma matsalan ta fito a birnin na Sokoto, inda aka samu wani da ya kai hari ma wani malami a masallaci, abinda ya kai ga halaka shi wannan maharin. Ana danganta duk wannan matsaloli da sabanin da ke tsakanin wato fahimta a cikin addinin Islam ko kuma wani lokaci tsakanin mabiya addinai daban-daban. Me ya kai arewacin Najeriya cikin wannan yanayi da ya kasance cewa idan aka yi wa'azi ko da bai maka daɗi ba ka haƙura tunda kowa da fahimtarsa akan addini, me ya kai arewacin Najeriya ga wannan yanayi?
1: Idan mutum ya dubi abubuwan da suke gudana a Najeriya, musamman arewacin Najeriya inda aka fi samun waɗannan matsaloli, kana iya cewa abubuwa guda biyu ne a dunkule, kana iya takaita su akan abubuwa guda biyu da suke haifar da wannan. Abu na farko shi ne rashin tarbiyya, wadda haka ɗin abin da ya haifar da shi shi ne zubewar kiman malamai a idanun da yawa daga cikin mutane, ta yadda addini ya zama magana addinin musulunci kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama, yana da ilimi ko bai da ilimi, sannan yana da damar ya soki duk malamin da ya ga dama. Wannan ya ba da gudunmuwa kwarai da gaske ta janibin tarbiyyar da aka rasa. Bangare na biyu shi ne bangaren abin da ya shafi son zuciya. Son zuciya ya ba da gudunmuwa mai yawa ta yadda za ka ga mutum ya yadda shi musulmi ne, ya yadda cewa a musulunci abubuwa guda biyu zuwa uku su ne mafi girma da ake ɗauko dalili na addini daga cikinsu. Akwai Alkur'ani shi ne na farko, na biyu shi ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka ga saboda son zuciya mutum yana iya a kawo masa hadisi ingantacce wanda walalla shi bai ma karanta hadisin ba, walalla bai taɓa jin shi ba, amma kai tsaye saboda son zuciya sai ya karyata. A lokaci guda kuma da wani zai kawo wani abu na tatsuniya wanda yake bai da asali a addini, kasantuwar abin ya dace da abin da zuciyarsa take so, to sai ya zamanto ba zai yi inkarin wannan abin ba, zai yarda da shi. Wanda waɗannan abubuwan gaskiya abubuwan nan guda biyu fahimtata su suka fi ba da babbar gudunmuwa wurin faruwar irin waɗannan abubuwan.
0: To mun gode Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, za mu sake dawowa gare ka. Idan na kai gare ka, Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci Fulani, za mu iya cewa ba ma a Najeriya ba, za a iya cewa duk inda Fulani suke mabiya addinin Kirista, a matsayinka na shugaba kun gudanar ma da taro a cikin kwanakin da suka gabata a birnin Jos fadar gwamnatin jihar Filato domin duba irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta tsakanin mabambantan addinai. Wasu abubuwa ne kuka gano suke yin tasiri wajen haddasa saɓani tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan muhawara da kuka yi ganin cewa ku Fulani ne Kiristoci kuna cikin arewacin Najeriya inda kuke rayuwa, inda aka san dama galibi Fulani da Hausawa nan suke rayuwa a arewacin Najeriya da kuma wasu sassan kasashe a ce Jamhuriyar Nijar zuwa Mali da su Gini.
2: Assalamu alaikum. Nagode da tambayarka, kuma nagode da malami na farko da jawabinsa.

0: naji ya faɗi abubuwan da ya kamata a faɗe su. Misali, kamar yadda ka kira sunana Reverend Buba Aliyu, shugaban Fulani, na yi shugaban shin Fulani shekara 14 a matsayin chairman na Nigeria, kuma na sauka yanzu kuma ni ne chairman na Fulbe Outreach International. Kamar yadda malami na farko ya faɗi shi ne, na farko akwai rashin tarbiyya, na biyu din shi ne akwai son kai. Misali, a kamar yadda ka ji labari mun yi taruwa a Jos, a nan Allah ya taimake ni a matsayina na shugaba na Fulbe Outreach International, na kirawo malamai, akwai malamai na musulunci, akwai kristoci, akwai pastoci, akwai sarakuna na gargajiya, akwai 'yan siyasa, dukkan suna hada su a wuri daya. Dalili shi ne, in za mu shirya son kai, akwai abinda Bible ya faɗa. Bible ya ce abinda kake so a yi maka kai ma ka yi ma wani haka. To in ba ka so a tsongame ka, ko ba ka so a ci mutuncinka, ko ba ka so a zage ka, kada ka zage wani. Misali, muna ce mu Fulani ne, Fulani, Fulani. Akwai Fulani da muka zo muka yi ta tattauna kwana biyu, muna tunani akan su musulmi ne, ni kuma Krista ne, ina cikinsu. Ba wanda zai nuna ma ɗayanmu wannan ya fi wannan, ko kuma wannan bai kai wannan ba, domin ko a ilimi ko kuma a zamantakewa. Misali, in ba Fulani zai koma ga al'adansa na Fulani ma ba na malami ba, shine muna kiran shi Fulaku. Fulaku shine a zamanin jahiliya an ɗauki Fulaku, sai aka je aka nemo itace wani da me za a danganta Fulaku, shine aka je aka ɗauko itacen kargo. Itacen kargo duk kankantansa ba za ka iya ka kare shi ba, sai dai ka tsaga. Ma'ana bari Fulani su zama a haɗe. In ka taɓa ba Fulani Sokoto, ka taɓa na Yola, ka taɓa na Ngaundere, ka taɓa na Cameroon, ka taɓa na Central Africa da sauransu. Amma yau ba Fulani ne jege ya yi ma ba Fulani ɗan uwansa abun kunya, yana ganin cewa ba kabilarsu ba ne, ba ɗan uwansa ba ne. Kaga akwai son kai nan. Na biyu, tarbiya. Tarbiyan shi ne mun bar al'adunmu na gargajiya a Hausance na ba Fulani da sauran kabilu. Al'adu na Turawan da muka ce mun waye, mun yi karatu, mun yi zurfi, ba mu rigaya mun gane menene Bature yake tunani da su. To kaga wannan babban matsala ne a gare mu, cewa mun waye, alhali wayewa mu bai kai wani wuri ba. Yau in akwai wanda aka ɓata mishi tarbiya, aka ɓata mishi mutunci, shine ba Fulani. So don haka, in ba Fulani zai koma da tarbiyan shi na irin na kunya, irin na ladabi, ya haɗa shi da addini, ko shi Krista ne ko shi musulmi ne, za mu zauna lafiya.
1: To mun gode Reverend Buba Aliyu, za mu sake dawowa gare ka. Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, idan na kai gare ka, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tattara Ali da ke Bauchi, idan aka duba zamantakewar rayuwa, akwai cuɗanya mabambantan addinai, mabambantan ƙabilu a ƙasa kamar Najeriya, da ya dace a ce tsawon shekarun da aka yi an fahimci juna, an fahimci cewa saɓani ba faɗa ba ne. Me yasa har yanzu musamman arewacin Najeriya aka kasa fahimta? Idan ka ɗauka kwatanta ma arewacin Najeriya da kudu maso yammacin Najeriya, ina nufin inda Yarbawa suke a cakuɗe, bara ma ka iya bambanta ƙananan ƙabilunsu ba, bambancin addini saboda sun rungumi ‘yan uwansu, yanda suke cuɗanya sun saka kaman abin da za su amfana da yanda za su yi.
2: To a babi na zamantakewa, yana da kyau mu fahimci cewa kamar yadda ya tsun hannayenmu ba su zama ɗaya ba, haka mutane suka zama mabambanta. Zai zama kuskure idan aka ɗauki abin da ya kamata a karantar da ɗalibi a matsayin firamare, misali aka je aka koyar da ɗan jami'a. Kuma zai zama kuskure in aka ɗauko karatu ɗan jami'a aka ce za a laƙaba ma ɗan firamare. Don haka ilimi mataki-mataki ne. shi ya saka kai ta gyarawa kana comrade Dr. Abdullahi Yalwa misali. To yana da kyau a lokacin da duza a yi magana da mutane a fahimci menene matakinsu. In ka ɗauki magana da za ka yi da malamai ka yi daga gamagarin mutane ana iya samun matsala. A zamantakewa yadda hannayenmu kamar na ce ba daidai ba, haka kuma muka zama muna da jinsi da sauran bambance-bambance da dama. Abin da yake da kyau shine mu samu ilimi na fahimtar cewa Ubangiji da ya halice mu mabambantan nan yayi ne don mu taimaki sashenmu da sashenmu, kuma a tsarinsa babu kuskure kuma ba gyara. Mu mutunta wanda duk Allah ya sa ya kaddari zamanmu da shi, shi ma ya mutunta mu, kuma mu fahimce shi ya fahimce mu. Domin saɓani ba yana faruwa don wani yayi daidai wani ba yayi ba daidai bane. A wasu lokuta akwai lokutan da kai kana daidai ni ina daidai amma kuma muna iya samun saɓani akan abu guda. Shi ya saka in ka rubuta lambar nan shida ka tsaya daga can kusurwa ka kalle shi zai iya zama tara. Niko da nake nan yana nan a shida, kaga lambar dai bai canza ba amma mahanganmu sai ya zama ya bambanta. Don haka yana da kyau mu mutunta fahimtar junanmu, mu kuma fahimci daga wani mahanga mutane ke hangen abinda zamu faɗi, kuma mu tausasa kalamanmu. Isar da sako yana iya yiwuwa ba tare da an yi ɓatanci ba ko muzanci, ana iya isar da sako. Kuma koyaushe mu yi ƙoƙari mu fidda siyasar neman suna a cikin al'umma da malanta irin na addini, wanda yana daga cikin abin da yake kawo tasgaro musamman a nan Najeriya. Akwai waɗanda suka ɗauki malantan addini a matsayin wani al'amari na neman suna ko na neman shiga gwamnati, ko kuma suka mamaye da shi siyasa irin ta gama garin 'yan siyasa. Shi yasa wasu ke ganin cewa ma ai malamai bai kamata su shiga siyasa ba, irin siyasar da ake a Najeriya. Su kowa suke ganin cewa ai ba wanda ya cancanci shugabanci ko siyasa in ba malamai ba. So irin wannan abubuwa duka al'amari ne da ya kamata a saurari juna, a fahimci juna, a fahimci
1: da. Amma kamar Dr. Abdullahi Yalwa aka duba shekarun da aka kwashe wannan yanki na arewacin Najeriya ya dade da mutane masu mabiya addinai daban-daban, kuma a baya akwai zaman lafiya, akwai duk waɗannan abubuwan da ka faɗan. Yanzu kuma abubuwa suna ta sauyawa, me ya canja a zamantakewan da ya janyo wannan sauyin da ake gani wanda ya janyo za a iya cewa zaman ɗaɗɗarma a wasu wurare?
2: Abin da ya jawo shine ita zaman lafiya abace mai rai, killace ta ake yi, kiwon ta ake yi, kuma babu wani lokacin da za a ce zaman lafiya ya kai don haka kowa ya yi abin da ya ga dama, kamar irin yadda ake zaman rukunsa kenan kashi. Yanzu kana naka ina nawa ba ruwanka ba ruwana da kai ba ruwanka da ni, kana wato zaman kazo nazo. Da ana zamantakewa ne na ƴan uwantaka, ana ganin mutum a matsayin mutum farko kafin a yi la'akari da kabila ko yanki ko addininsa. Amma yanzu wa'annan abubuwa 'yan siyasa sun yi dumu-dumu musamman daga 1999 zuwa yanzu wajen farraka al'umma kai tsaye ko cikin hikima, domin su ci gaba da amfanuwa da irin wannan rabe-raben don su samu biyan bukatunsu musamman kan hidimar siyasa. Don haka siyasa irin ta Najeriya ta shiga dukkan hidima, wala Allah na zamantakewa na addini ko kuma na kasuwanci, shine yake kawo tasgaro yasa abubuwa suka rikice. Kuma dole mu yi kokari mu zakulo abubuwan da aka bari, yadda ake mutunta juna, ake daraja rai da mutunta lafiya da kima, da kuma tausasa kalamai a duk al'amari da girmama shekaru, da mutunta waɗanda suka zama manya a cikin al'umma, su ma kuma su mutunta kansu. Kamar yadda ka sani mutunci ba bada shi ake yi ba, ko girma, wato Bature ya ce respect is earned, wato mutum yakan yi abinda za a girmama shi ne, ba wai yakan tilasta a girmama shi bane.
1: To mun gode kamarar Dr. Abdullahi Yalwa. Bari mu je ga mahangan shari'a. Mai shari'a Maryam Abbas, a matsayinki wadda ta fahimci shari'a kuma kika kasance alkali a nan Kaduna, akwai batu na dokokin ƙasa da sauransu, amma kowa ya san cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da tsarin mulki, ba ta tafiya ƙarƙashin tsarin wani addini. To amma mun ga kiraye-kirayen na cewa mutum suna so a kafa kaman a ƙayyade yadda za a yi wa'azi a yi wa'ai, wasu kuma suna ganin cewa a bar shi a buɗe, saboda duk lokacin da ka ce za ka ƙayyade mai yiwuwa wani zai ga kaman na wancan aka saka. Ko da a cikin addini ɗaya wasu za su ga an saka fahimtar wancan ne a cikin abin da aka saka dokokin addinin. ta yaya za a samu kaman a ce ƙasa ta Najeriya da ake bin tsarin mulki ya kasance an ci gaba da mutunta wannan tsarin mulkin da kuma mutunta ƴancin faɗin albarkacin baki ba tare da samun tashi-tashin hankula da ake gani da sunan addini ba.
3: An farka duba hukuncin Najeriya we are guided with by the constitution. Constitution ne ba kowa dama inda za zama lafiya in har za a dauke ka akwai abubuwa da constitution yake sai an sanar da kai. Misali yanzu in ka duba chapter 4 na Constitution of Federal Republic of Nigeria kamar guda ɗaya section 34 sub 1 yake kowa dole da kowa a zauna lafiya. Kuma in har akwai abun na tashi hankali dole su ɗan sanda jami'an tsaro su biya maka gashi-gashi. Misali yanzu an zo ɗauka mutum yanzu dole jami'an tsaro a biya maka dalili me yasa an zo za a ɗauke ka. Kuma an har an ɗauke ka an kai ka police station doka ya sa cewa kar ka wuce kwana biyu kwana uku za a kai ka kotu. To in har da za su yi yawa za su koma kotu ne su nema order ana kiran shi order na cognizance inda za a ɗan ajiye mutum a gama bincike sannan a kai shi kotu. To in har mutane sun san cewa suna da right that has been enshrined in the constitution and is guided da za a zama lafiya.
1: To amma me yafi alganin cewa musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya ne za a ce mutane ma ba su san ƴancinsu ba. Wasu an kama su wata da watanni wasu ma ba su san inda iyalan suke ba kuma hukumomin tsaro ne suka kama su. Za ana gani kamar yanzu ma musamman arewacin Najeriya wannan dokar da kika faɗa kawai sai a ce sai dai mai kuɗi don in kai talaka ne ma ba a ma wannan maganan da kai.
3: To na'am abin ne yasa haka mutane ba su san ƴancinsu ba. Kuma an ba ku sani ba akwai abin da program da ake yi yanzu na awareness of just the basic right of that has been enshrined in the constitution. To mutane ba su ma ba su waye ba mutane ba su san ƴancinsu ba mutane ba su ma san su sani. To an zo ka sa da kudi da za ka ɗauka laya akwai ɓangaren shari'a ana kiran su legal aid council. Su suke kula da mutane da ba su da dama ɗaukan laya. To mutane ba su san haka cewa akwai wuri haka da in har za su yi suna da matsala za su yi su ne ba sai ka biya su fifi. Kokarin mu nuna mu gane ma mutane cewa suna da ƴanci gashi in har abu ya faru haka akwai mai anguwa ku fara gyama mai anguwa an ba abin da ya yi akwai legal aid council za su ɗauka abin ma take da ya kamata su ɗauka.
1: To amma yanzu mutane ya za su yi ganin cewa wani lokaci ma idan akwai ɗan ƙaramin saɓani ma da mai anguwan ma sai a haɗa sai a birkita talaka ma a ci zarafinsa ko a kwace masa gona ko a masa wani abu wanda sai a ƙarshe dai sai ya kasance cewa sai a ƙarshe sai ki ga abin ya zama tashi-tashin hankula tsakanin al'umomi.
3: Yawwa kamar abin da na faɗa an har mai anguwa ko masu menene suka hada baki da mutane mutum ɗin yana da sanin cewa akwai wuri da ake kira legal aid. Sai du jihar Kaduna suna da office ko ina du local government akwai office na legal aid a can. An ka gani cewa kai ba ka da ƙarfi ne ba za ka iya ka ɗaukan lawyer ba ka ga wani legal aid. Ka giya musu ga matsala da shi da kanshi zai je ya je kotu kowane kotu da ya kamata a kai karan zai je ya yi filing. In ya yi filing they will be served. Su ma su zo gaban kotu me yasa abin da ya faru. Kasan without awareness yanzu ba su san cewa akwai ma wani ɓangaren shari'a da ba sa ma karɓar kuɗi ba.
1: To amma akwai ƙarƙashin dokokin Najeriya ina ce kowa yana iya yin wa'azin da ya ga dama ko kuma akwai tarnaƙi.
3: Chapter 4 of the 1999 Constitution, particularly Section 38, Sub 2. Actually, everybody has freedom of association, freedom of religion, freedom freedom to say whatever you want to say in the part of the country. It is my right. But you do not to the detriment of others.
1: To yawa kika ce kar kai wannan magana da tsarin mulki baka yadda zai kasara kaman bangaren wani to ya za a san wannan iyakan.
3: That is why akwai program yanzu na awareness shi ne in sometimes yanzu za a kawo su masu mai anguwa sarki masu pastors imam a zauna a koya musu su za su koma irin community ɗansu to ba su wannan awareness.
1: Ta yi wani lokaci ma malaman ya suya su suke sa insa kafin ba a zo kan mabiya.
3: I just did a program yanzu kuma I think each of the local government, each of the world community, they were invited.
1: To mun gode mai shari'a Maryam Abbas. Idan na dawo gare ka Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani da ke zama malamin addinin Islamu a birnin Sokoto birnin Shehu. Kamar yadda muka fahimta yanzu kamar dama dokokin Najeriya akwai wannan yanci na fadin albarkacin baki na yin addini da sauransu. Amma dai mun san cewa takun saka musamman tsakanin malamai yake haifar da wannan kamar a ce abinda aka gani kwanakin nan a Sokoto da kuma wasu sassan arewacin Najeriya da yawan lokaci ma mutane bisa zargi sai su dauki doka a hannunsu. Kana gani me ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalolin na cewa ko da ma wani ya faɗa abinda baka so ko ma me ya faɗa in ma ya taka doka ne kasance cewa doka ne ta hukunta shi ba wai mutane masu kunna wuta da taya suna jefa mutane akan titi da sunan addini ba.
4: Na'am, abinda ya kamata a yi shine a koma matsarin addini. Misali, a tsari na addinin Musulunci doka mutum baya daukar doka a hannunsa. Wanda kuma ta tsarin constitution akwai wannan. Yadda za a koma tsarin wurin neman mafita shine farko jagorori su yi kokarin gamsar da mabiyansu cewa idan aka ce wannan mas'ala ce ta addini to ba a taba warware ta da fada ba. Ana warware ta ne da dalilan wannan addinin. Yanzu misali rikici da za a ce kila wata mas'ala ce ta addini a tsakanin musulmi da musulmi. So kamata ai a koma alqur'ani a koma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganun magabata cikin malamai irin sahabbai sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai wanda ba magana ta da jijiyar wuya ko doke-doke. So babban matsalar shine cewa wani lokaci su jagororin al'umma da ya kamata a ce su mai da su kan hanyar da ta dace sai ya zama kuma suke rura fitinar wannan matsalar.
1: Yanda ka faɗa to me ya kamata koda a cikin addini na cewa ga yanda su jagororin nan da su yadda zai kasance cewa an fahimci cewa a nan kai kanka kana jagora amma ka saba mu koyarwan abin da kake yi.
4: So wannan a nan gudunmowar hukumomi za ta shigo. Yanzu misali mu dauki kafiyar da ta faru Sokoto har aka kai ga samun kisan kai. Ai magana ba rana ɗaya aka fara ta ba. An yi ta cece ku ce alhalin kuma hukuma tana ji ta san da duk abin da ke faruwa. Amma hukuma komai bata yi ba bare ayi magana daukan mataki har sai bayan da aka kai attacking din wanda ake so akai attacking din sa kuma kaddara ta zo shi da ya kai harin ya zama an kashe shi. To lokacin nan hukuma ta nuna ta san ga menene abin da ya faru wanda ki kaga wannan ba karamin kuskure bane. Idan ya zaman to al'umma sun yarda suna da shugaba misali gwamna a jihar sa ai kowa ya yarda shugaba ne kuma yana da damar ya dauki mataki akan duk wani dan jihar. So idan ya zamanto su jagorori da suke a sunan suna jagorantar bangare na addini ya zamanto ba su yi abin da ya dace ba to me nan kai tsaye hukuma ita take za ta shigo domin ita take da damar ta takawa kowa burki kuma a gayyaci bangaren da yake ganin ni ina ga kaza da wani ya fada ba daidai bane shi da yake ganin daidai ne a hukumance zo kai da kace daidai ne ka kare daidai dinka kai da kace abin da ya faɗa ba daidai bane zo kai bayanin ta yaya abin ya zama ba daidai ba wannan fa idan zaman lafiyar ake so tata al'amuran da yawa wanda kuma wannan abin yana illa wa al'umma ne gaba daya domin misali yanzu ta yaya za a ce an kai matsayin da malamai ba za su iya yin magana mabiyansu su bi ba me ya haifar da wannan ai malintacce aka je aka siyasantar da ita wasu suka koma da malintar suke neman kudi siyasar ma in za su yi ta da sunan malinta suke shiga su shiga rigar addini kuma a lokaci guda ba addinin bane suke ginawa. So kaga wannan abubuwan duka in ba an zo mutun ya koma ya nufi Allah a abin da yake na neman yarda Allah a addinance kuma hukuma ta sa ido waye yayi abin da yake ba daidai ba kuma ai masa hukunci to wannan shi kadai zai kawo mana saukin waɗannan abubuwa.
1: Mun gode Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani. Rabaran Buba Aliyu, a wajen taron da kuka gudanar a birnin Jos ganin cewa kun tara mabiya addinin Kirista Fulani daga bangarori daban-daban na rayuwa, me aka cimma da zai taimaka na ganin cewa an magance irin wannan matsaloli musamman a yankin arewacin Najeriya da Fulani nan suke rayuwa?
0: Na gode kwarai da gaske da wannan tambayan ka. Abin da muka cimma shine a nan Jos a wasu kabilu daga 1999 zuwa kamar yadda wasu suka faɗa zuwa 2001 zuwa yau, akwai wasu wuraren da Baflatani bai isa ya wuce ba, Baflatani bai isa ya yi magana ba. Amma wannan taro ya bayyana ma ɓangarorin da kabilolin cewa ba su kaɗai ne Krista ba, domin akwai Fulani masu ɗumbin yawan Krista ba su kaɗai ba, to a cire son kai irin na faɗan addini, ba sauran kabilu ne kaɗai da addini ba, Fulani ma suna da nasu addini kuma Krista ne, akwai Hausawa ma suna da nasu addini ma Hausawa ne. To don haka in mun fahimci wannan zai taimake mu. To kuma da yawa shine dalilin da muka shirya wannan taro a cikin birnin Jos kuma a gidan gwamnati na Plateau State. Dalili shi ne, in mun fahimci haka kamar yadda sauran malamai suka faɗa, muka shirya son kai, muka koma akan abin da ya shafi addini, muka shirya siyasa, zai taimake mu domin mu shirya siyasan, mu shirya kuma son neman abin duniya da sunan addini, mu nuna kanmu cewa mu addini ba na Buba ba ne, addini na Allah ne. To in Reverend Buba Aliyu zai abu ya yi shi tsakanin da Allah da ya ɗaura shi aka wannan addini.
1: To mun gode.
0: Wannan shine dalilin da muka bayyana, ko da kwanakin baya ma da muka yi irin wannan taro, wasu da yawa da suka gani a media suna tambaya suna ce, ashe mutanen Plateau ba Fulani ko Hausawa suka ki ba, Musulunci ne suka ki. A'a, fahimta, in ba a fahimtar da mutum ba, mutum bai san addininka ba, baka fahimtar da shi addininka ba, mutum bai san al'adanka ba, baka fahimtar da shi al'adanka ba, ta yaya za ku zauna lafiya? To don haka shine abin da muke simmawa domin mu wayar da mutane kai. Shi yasa muka kira 'yan jarida, muka kira mutane daban-daban domin su bayyana cewa ba Birom kaɗai ne Krista ba, ba Ba'angashe kaɗai ne Krista ba, ba Mutumin Rom kaɗai ne Krista ba, ba Bahaushe kaɗai, akwai mutane da yawa kabilu da Allah kuma ya haka ya so ya aje su Krista ne. To don haka a shire kabilanci, a shire son kai, za mu zauna lafiya.
1: To mun gode Rabaran Buba Aliyu. Mai shari'a Malam Abbas, a ɓangaren shari'a me ya kamata a ce hukumomi sun yi domin tabbatar da cewa wato zaman lafiya ne ba tare da ganin wani yana farma wani ba?
5: Yawwa, salamu alaikum. Abinda za a yi, abu ɗaya ne za a yi, ko a coci, ko a masallaci, ko kasuwa, ko makarantu, a san cewa mutane an gaya musu hancinsu daga yake cikin Constitution na Federal Republic of Nigeria. It is your right as zauna lafiya, it is the right of association, it is your right that if offense is committed, they have a right to fair hearing.
1: Wato duk wanda aka zargi da wani abu yana da dama na a saurare shi domin a ji ɓangarorin kafin a tabbatar da yanke hukunci ko a kotu da sauransu domin a tabbatar da adalci tsakanin al'umma. To mun gode mai shari'a Maryam Abbas. Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, a matsayinka na masanin zamantakewa, ta ina ne kake ganin mutane za su yi makansu gyara a ɓangaren zamantakewa domin su tabbatar da cewa rayuwa da ake da cuɗanya da kake yi da makwabcinka da abokin aikinka, ko ma daga ina ya fito, ko menene kabilansa, ko menene addininsa, rayuwanku ta taimaki juna tunda sai kun tsaya kun fahimci kun yi rayuwan kafin ma ku yi ko maganan addini ko maganan bunƙasa tattalin arziki ko siyasa ko ma menene.
2: To abu na farko, mutane su saman makansu mafita wajen yaki da talauci wadda alƙaluma suka tabbatar cewa arewacin Najeriya na fama da talauci mai zanzana wanda sakamakonsa yakan sa toshewar basira, yakan kawo yaduwar jahilci, yakan kawo mutane su zama suna halayya irin na dabbobi a maimakon su zama wato halitta ta musamman da Allah ya yi su masu basira da fahimtar juna da kuma girmama junansu. Domin duniya Allah ya gina ta kamar yadda na faɗa a baya, ku taimaki junanku da junanku, wato sashe ya taimaki bangare. Kuma bai yiwuwa mutum ya zama mutum ba tare da mutane ba, shi yasa daga haihuwa har bayan mutum ya mutu yake neman mutane. Kuma koda wani kabila ne, koda wani addini ne, shi kabilanci da addini ba abu ne da aka halicci mutum da shi ba, abu ne da ya tsince shi a rayuwarsa ta duniya. Don haka harshen nan da nake amfani da shi yanzu muke magana, koyarsa ne ba mamaki da tashi ne a wani ƙasa irin America ko kaza a nemi Hausar da nake nan a rasa inda a can aka haife ni. Haka kuma ba mamaki da ba iyayena da suka haife ni bane aka yi samu cewa wani wasu ne suka haife ni wanda suke bin wani addini mai yiwa da addinin da nake yi ba shi nake ba. To kaga wa'annan abubuwa yana da kyau mu fahimta, mu kuma girmama kowa akan abin da muka ganshi, kuma mu yi nasiha da taushi da girmamawa da mutuntawa. Sai kaga jama'a koda ba a samu mutum ya sauya abin da yake zama na ra'ayinsa ba, zai iya zama da ra'ayinsa kai maka zanna da naka, kamar yadda aka ambata shi addini alaka ne tsakanin mutum da Ubangiji, kuma Ubangijin ne ya san wanda yake bauta masa tsakaninsa da shi. Don haka mutane su bar katsalandan na shiga abin da ya zama tsakanin bawa da Ubangijinsa. Kuma a kyautata wa juna zato, a girmama juna, a mutunta juna, a kyautata kalamai, amma dai jahilci a yi ƙoƙari a yaƙe shi cikin al'umma. Don yana daga cikin nau'in ilimi fahimtar cewa ni da kai muna da irin bambancin da Allah ya yi mana, kuma muna da kamanci wanda muka zama mutane. Kuma abu na farko shine mutum ya san kimanta rai, kimanta lafiya, kimanta dukiya, daraja mutum shine babban al'amari. Amma irin yadda muke gani da sunan bambancin aƙida, da sunan bambancin kabila, da irin fitintunu da suka yi katutu a nan arewa waɗanda suke da nasaba da talauci da jahilci, abin sai dai a ce Allah ya sauke.
1: To mun gode kwamarar Dr. Abdullahi Yalwa, masanin zamantakewa a kwalejin Tattara Aldake Bauchi a Najeriya, a madadinka da sauran malaman da muka tattauna, mai shari'a Maryam Abbas, alkali a Kaduna, Rabaran Buba Aliyu, shugaban Fulani Kristoci, da kuma Malam Musa Aliyu Abubakar As-Sudani, malamin addinin Islam a birnin Sokoto, duk a Najeriya. A madadinku duka da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya, daga nan sashen Hausa na DW.
6: Amsoshin takardunku.
1: Masu sauraro, a cikin shirin na wannan lokaci muna tafe da batun tarihin madatsun ruwa a Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin.

0: DW wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci. Daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan dake ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan kasance da ku a cikin shirin.